0: Obuo.
1: Me huye.
0: Wasoru diaso.
1: Adai.
2: Ene de mewe ya bo. Doctor Simenya hepatitis B.
1: Ene na wunti. Oh, hine yire. Doctor Akosye dia ya. Wawa power specialist herbal hospital. Ka? Ey, ya dia wasanya binye. Waje hepatitis. Ayere sa hua wadu nkwang. Krum. Nansa bibidru fokwa kensi. Wanu neji hepatitis awadu. Waje ya tibi wa